Ojongwa. Ke otele miso na matoy. Osenga. Ke kakata koto. Ha. Ndewene nila mbuba bile no ombo wana. Dingele. Oh dingele. Aeba. Naso.